onye na-apụtaghịzi ọkwa onyeisiala obodo Nigeria n'okpuru otu ndọrọndọrọ ọchịchị Nigeria Democratic Congress NDC, Peter Obi, na onye na-apụta dịka osote ya Rabiu Musa Kwankwaso, ezutela ndị na-apụta ịzọ ọkwa gọvanọ n'okpuru otu ahụ n'emume ntuliaka ọhaobodo n'afọ 2027. Na nzukọ ahụ e mere na Monday, bụ nke otu ahụ bipụtara n'igwe mgbasa ozi X ha, ndị isi otu ahụ kwuru na ihe eji nwee ya bụ nzukọ bụ iji nwee mkparịta ụka atụmatụ maka emume ntuliaka ahụ na-abịa abịa ma nyochaa ogo nkwadobe na njikere ndị na-apụta maka ya bụ ọkwa dị. NDC kwukwara na ya bụ nzukọ lekwasara anya na mkpa ọ dị ijikọ aka n'emume mkpọsa iji hụ na e nwere mmeri n'ogo niile na gọọmenti. Ndị ọzọ bịara ya bụ nzukọ gụnyere onye na-apụta ịzọ ọkwa gọvanọ Bauchi Steeti Ibrahim Kashim, nke Sokoto Steeti Shamsu Aliyu, nakwa nke Borno Steeti Sunusi Kashim Ibrahim. Ndị ọzọkwa gụnyere Buba Galadima, tinyekwuru ndị isi otu NDC na Kebbi na Sokoto Steeti Mustafa Uma nakwa Bello Sani Yabo. Otu ndị ọrụ nkuzi na mahadum n'Imo Steeti Academic Staff Union of Universities, ASU, na agbaala ogologo abụba ọrụ n'ozuzu oke banyere ihe a kọwara dịka gọọmenti enweghị ike imejupụta nkwekọrịta ha nwere n'afọ 2025. Otu ahụ mara ya bụ ọkwa abụba ọrụ ụnyaahụ n'emume mgbasa ozi ha mere na mahadum ahụ dị n'Owerri. N'okwu ya n'emume mgbasa ozi ahụ, onyeisi otu ahụ na ya bụ mahadum Stephen Oguji, nakwa onyeisi odeakwụkwọ ha Lazarus Chikwendu, kwuru na mkpebi abụba ọrụ ahụ bịara dịka gọọmenti Imo Steeti nakwa ndị isi nchekwa mahadum Imo State University IMSU jụrụ imejupụta nkwekọrịta ASU na gọọmenti etiti kanyere n'abalị 23 ọnwa Disemba afọ 2025, bụ nke kwesịrị ịkwalite ọnọdụ ndị nkuzi nakwa ihe ndị ọzọ kwesịrị ka edozie ha n'ụlọ akwụkwọ mahadum, bụkwanụ nke kwesịrị ịmalite n'ụbọchị mbụ ọnwa Jenụwarị afọ abụ 2026. Dịka otu ahụ si kwuo, n'agbanyeghị mkparịta ụka niile ha na ndị isi ọchịchị mahadum ahụ nwerela, nakwazi ngosipụta akwụkwọ nkwekọrịta ahụ, tinyekwuru inye ụbọchị 21 ka e wee mejupụta ya bụ nkwekọrịta, enwebeghị ihe ọbụla e mere gbasara ya. Otu ahụ kpọkuru gọọmenti Imo Steeti ka ha nye ntụziaka ozugbo ozugbo ka e mejupụta nkwekọrịta ahụ n'IMSU. Ha dọrọ aka na ntị na ọ bụrụ na e gbuo oge, abụba ọrụ ahụ ga-agbatị ma kawanye njọ. Ngalaba na-ahụ maka ntuliaka n'obodo Independent National Electoral Commission INEC ekwuola na akụrụngwa abatala n'Oshogbo, Osun Steeti, na nkwadote maka emume ntuliaka ọkwa gọvanọ a ga-eme na ya bụ steeti na Saturday. Dịka ngalaba ahụ na-akwadote iwere ndị ọrụ n'ime mmadụ 30,000 bụ ndị na-efe ala nna ha n'amụma National Youth Service Corps NYSC, nke na-abịa dịka ndị nchekwa na-akwadotesi ike maka ya bụ ntuliaka ga-adị n'abalị 15 ọnwa Ọgọst, dịka ahọpụtarala ndị nchekwa ọnụọgụgụ 25,310 site na ngalaba nchekwa ndị uwe ojii, ndị nchekwa Nigeria Security and Civil Defense Corps, na kwazi ngalaba Economic and Financial Crimes Commission, bụ ndị ezibatarala na ya bụ steeti. N'ikwupụta nkwadobe ngalaba ahụ maka ya bụ ntuliaka, onyeisi odeakwụkwọ mgbasa ozi nye onyeisi INEC Adedayo Oketola kpughere atụmatụ iziga ndị NYSC maka ya bụ ọrụ. O kwuru na INEC ekpebibeghị ọnụọgụgụ mmadụ ole a ga-ahọrọ maka ya bụ ọrụ site na ngalaba NYSC, mana na ha ga-esi n'ime mmadụ 30,000 ahụ wee họrọ. Onye ọrụ INEC ahụ gakwara n'ihu kwuo na mmadụ ọnụọgụgụ nde 2,339,233 edebanyela aha ha maka ịtụ ya bụ vootu n'Osun Steeti, mana okwubeghị ọnụọgụgụ mmadụ ole natarala ngwa atụmvootu ha, Permanent Voters Card, dịka agbatịrị ụbọchị ikpeazụ maka ịnata ya. Anyị ga-ewetara gị akụkọ egwuregwu nakwa ihe ntụrụndụ mgbe anyị ga-alọghachi.